0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: One thing I really love in TOPS, the interactive touch boards, not just in one classroom, but in all classrooms. And these are not just for display. We use them regularly. Students are always excited to participate in class discussion. Try TOPS, enroll for next school year. I'm Charmaine S. Ramones, a grade 6 learner. Hey!

0: Learn more about TAPS. Simply visit www.taps2011.com. TAPS is simply the best school in the region, not just for its state-of-the-art facilities, highly qualified teachers, strategies in educating their learners, but because of their effective ways in monitoring everything. Well, no other school does it better.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay yung pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon, pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
4: Bobong, late ka na naman.
5: Late po kasi reloko, ma'am.
4: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo.
5: Opo.
4: Oh. Saan ka pupunta ngayon?
5: Ma'am, uuwi na. Late po ba, Rilonyo?
4: Yun lang.

0: One thing I really appreciate in TAPS, the cleanliness in the campus from the classrooms to the playground. And of course, even the comfort rooms. Try TAPS. Enroll for the next school year. I'm Mayumi Francesca V. Bangad, a grade 3 learner.
1: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
2: Pare, alam mo bang shota ko dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo, saan kami unang nag-date?
3: Nagpapatawa po kayo eh.
2: Totoo ang sinasabi ko, makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
3: Tumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
2: Ah eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Mommy, try to tune in on TAPS Radio on Monday at 7:30 a.m. for the live coverage of our flag raising ceremony at TAPS.
2: Anything special?
1: I'll be one of the MCs, Mommy.
2: Talaga, anak? Yeah. I've heard in the past, MCs and participants in all events of TAPS are just the students.
1: Yes, Mommy. Every student is given a chance to experience being a participant or MC in any of the events.
2: That's actually one of the reasons why I enrolled you in TAPS, anak. Good luck. I'll also tell your dad to listen on TAPS Radio. The mornings are much brighter.
3: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
4: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukamo si Marian Rivera.
3: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilang, Ginoo.
4: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
3: Ah, eh, yun lang.

0: Hi there! TAPS offers special education or SPED for intelligent students. These students stay together in class, and teachers could go deeper on the discussion of every lesson, and could move to more advanced lessons since they are all smart in this class. So what are you waiting for? Enroll in TAPS and take the screening exams for the SPED section. See you soon! I'm Maria Romea, a grade 9 SPED learner.
1: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology, at kasikatan na tinatamasa ng TAPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TAPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TAPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TAPSian.
2: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
3: Ano po?
2: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
3: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
2: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
3: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
2: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
3: yun lang!
4: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here.

0: ang inyong pinagkatiwalaang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: The best things in life are free, naman! So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na Quality TAPS education. Thank you!
2: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
3: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
2: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
3: Eh, yun lang.

0: One thing I love in TAPS, teachers are fair to everyone and the management never tolerates favoritism. Students get what they deserve and given equal opportunity to shine. Join TAPS this next school year. I'm Corlett, a grade 8 learner.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam nyo bang diskarte ng TAPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan? Sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TAPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TAPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
2: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
3: Anong subject ba yun?
2: PE. Playing hula hoop.
3: Yun lang!

0: One thing I love in Taps is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join Taps and experience riding the Taps bus. For more details about Taps transport service, visit Taps today. I'm Jazly, grade 2 student.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
4: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
3: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
4: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
3: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: whatever course to enroll in college, you can study at TAPS Senior High School. TAPS offers science, technology, engineering, and mathematics, or STEM, general academic stream, or GAS, intended for whatever course you will enroll in college. TAPS also offers accountancy, business and management, or ABM, and humanities and social sciences, or HUMS. For more details, visit TAPS as soon as possible.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
2: Ang English ng utot?
3: Wind of change.
2: Eh, yung utot na matunog?
3: The sounds of silence.
2: Eh, yung utot na may kasama?
3: Dust in the wind.
2: Yung utot na hindi sinasadya?
3: Careless whisper.
2: Yung utot na inipit?
3: Please, release me.
2: Eh, tay, yung utot na sobrang bantot?
3: Killing me softly.
2: yun lang.

0: rest in peace. Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni Ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay, 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mare! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.

0: kusina natin.
1: Anak, sinong may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo din eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.
2: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.
3: Hita naman para kay Lolo at Lola.
4: Hita! Hita! Hita! Hita!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: Yun lang.
2: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo! Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Pare, kailan bakasyon mo?
1: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
0: Wait lang, teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
1: Yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

magandang umaga. 6:21 ang ating oras sa Tops Radio. Antabayanan nyo mga ma... Ano daw? Mga nagbabagang headline! Susunod na!

0: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
2: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Headline tayo sa Filipino Star ngayon. Cayetano, ikakalaboso daw sa Payatas Jail. Uy, mukhang uubusin ng Marcos administration ng mga kontra. Matibag huhubaran daw ang assassin laban kay Pangulong Marcos. Uy, si Matibag oh, yung kanyang kilay hindi matitibag. World War ni Padilla at Tariela lalong umiinit. Tungkol yan dun sa ginawa ng China na gumawa ng AI na ang Pilipino ay kamukha ng unggoy. Sabi ng DTI, walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Pero big time oil price hike. Inaasahang ipapatupad bukas. Ang laki ng dagdag presyo ng mga produktong petrolyo, guys. Alamin nyo sa aking mga detalye maya-maya lamang. Ah, ito pa. Headline. Yan. Senado, dedisyonan daw ngayong Lunes ang kahilingan ng prosekusyon na ilabas ang tax record ni VP Sara. NBI, may buwelta sa minion remarks ni Senator Alan Peter Cayetano. Ako. Ewan? Ah, ito, headline naman sa GMA News. Grade 10 student, sugatan ng bugbugin ng kapwa estudyante sa Bacolod.

0: lalaki, sugatan ng saksakin ng katrabahong lagi niyang binubuli. DSWD nagpaabot ng tulong sa pamilya ng motorcycle taxi rider na napatay ng saksak ng pasahero. May mga ganyan daw eh. Apat ang namatay sa loob lamang ng isang linggo. My God! Ito, babasahin ko ito kasi marami din sa inyo ang naghanap eh. Alan Peter Cayetano, sinabing tinutulon ni Pangulong Marcos ang 10,000 na ayuda matapos na manalo siya noong 2022 election. Kaya pala walang dumating na 10,000 pesos ayuda kada pamilya. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, dito lang tayo sa gusto nating basahin ang detalye. Ito, bad news. Maaring magpapasikip muli sa sintron ng mga motorista ang nakaambang taas presyo ng produktong petrolyo bukas, July 21. Batay sa galaw ng pandaigdigang merkado, ang langis. Inaasahang tataas ang presyo ng diesel ng 10 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Oh, ang taas niyan. Parang gusto ko mag-full tank mamaya. Ay, Sir Kenneth. Corporal Kenneth, ang aming kasama ngayon. Paki-full tank ang mga sasakyan ngayong araw dahil mataas ang presyohan bukas. 10 hanggang 11 pesos ang increase ng produktong petrolyo, ha? Assignment mo yan, Corporal Kenneth. I-full tank mo ang Everest at ang Duke. I-full tank mo na rin yung ating BYD. Pakilagyan din, wag mong i-full tank ang ating Hummer. Samantala sa gasolina naman ay hanggang 3 piso o 4 na piso o 3 piso hanggang 4 na piso ang dagdag presyo. Sa kerosene naman ay 11 hanggang 12 pesos kada litro. Iniugnay ang inaasahang oil price hike sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Hindi na matapos-tapos yung gulo ng Amerika at ng Iran. My God, Lord! Kailan ba kayo titigil, ha? Naghihirap na ang ibang mga bansa, lalo na ang katulad ng Pilipinas na talaga namang dati nang mahirap. Dati nang ang mahirap, pinapahirap pa ng korupsyon. Ay nako, ito naman. Sa mga naghintay ng ayuda na makukuha na ibibigay ni Cayetano noon. Ito na. Inihayag ni Senator Alan Peter Cayetano na tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang ipamahagi ang 10,000 pesos na ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo na bumabangon mula sa pandemya matapos siyang manalo sa pagkapangulo. Ano daw? Matapos manalo si Pangulong Marcos sa pagkapangulo sa eleksyon noong 2022. Sabi ni Cayetano, noong 2021, going 2022, sabi ko, marami pang hindi nakaka-recover. Kaya sa ating budget, magbibigay. Pero pagkapanalo ni Pangulong Marcos, ayaw na niya. Sabi ni Cayetano sa isang Facebook live stream nitong Biyernes, July 17, 2026. Pero every single year na tinatanong ko kung sa aming Chairman of Finance, 200 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kayang ibigay ang 10,000 pesos kada pamilya. Nag-post si Cayetano sa kanyang video matapos i-anunsyo ni Pangulong Marcos nitong Huwebes na pinalawak ng gobyerno ang programang United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na Pilipinong apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Sa pahayag, iginit ng Malacanang na walang batayan ang alegasyon ni Cayetano. Naghintay din ba kayo ng 10,000 pesos matapos manalo si Cayetano sa pagka-senador? Nako, sige, ibang balita naman. Tingnan natin ang balita mula sa DTI. Yan, sa DTI na lang muna tayo o wag na yan. Wala daw taas presyo sa mga pangunahing bilihin sabi ng DTI. Pero ang petroleum products tataas bukas ng 10 hanggang 11 pesos. Dito na lang muna tayo sa assassin laban kay Pangulong Marcos. Uy, hindi patitibag si Matibag. Inaasahan na magbibigay si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa impeachment court ng mas detalyadong resulta ng investigasyon tungkol sa umano'y kinuhang assassin ni Vice President Sara Duterte para umano patayun si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni House Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na ang testimonya ni Matibag ay iba kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na humawak ng authentication ng controversial na video at cybercrime investigation. Ba't di nyo na lang totoo ba ito? O parehong gawa-gawa lang o haka-haka lang? kanya-kanyang fabrication ng ebidensya. Ay nako, ano pa ang balita ngayon? Kilala nyo ba si Mima Alicia? Ito ang balita tungkol diyan sa ating balitang Ingles. The Philippine National Police said Sunday that investigation into the killing of vlogger Mima Alicia Lipata is ongoing, with authorities looking into every angle of to determine the motive behind the incident. Talaga lang ha. Ito pandagdag na ano, Lipata was a content creator known for her political commentary. She was shot dead by motorcycle riding assailants outside their home in Barangay 171, Caloocan City early on July 17. In response to the incident, the Northern Police District has formed a Special Investigation Task Group or MIMA. Special Investigation Task Group MIMA to conduct an investigation into her death. Ko declined to give any update on the investigation into her death, raising the possibility of compromising the ongoing probe and manhunt for the suspect. According to the initial reports, Lipata and her partner had arrived at their home by car when two identified armed suspects approached them. The assailant shot Lipata at close range as she stepped out of the vehicle. She was declared dead at the scene while her partner was wounded in the attack. Online, Lipata frequently discussed government issues and openly supported the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and was a vocal critic of Vice President Sara Duterte and her allies. Ito yung namatay tapos ang daming natutuwa. Oh, ang daming natutuwa na pinatay. Ang sabi nung mga nababasa natin sa social media daw ay deserve, deserve, deserve. Oy, my God. Ano ba nangyayari sa atin, ha? Sige. Yan na muna ang ating mga medyo interesting na balita ngayong umaga. Yan ang ating maisishare muna ngayong umaga. Okidoki, ito ang inyong kaibigan sa radyo, DJ No Name. Magbabalik ako makalipas ang ilang paalala.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
0: Santiago naman!
1: Congratulations, TAPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAPS Santiago Campus. Congratulations, TAPS Santiago!
0: To TAPS Nasim Rojas naman!
1: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
0: At ang TAPS Ilagan!
1: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
0: Maraming maraming salamat sa mga parangal na ginagawad sa Top Achievers Private School Incorporated. Magandang umaga, itong 107.1 and 107.9 TAPS Radio Real Radio.
2: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.

Time check muna tayo, 6:47 sa mga may lakad. Kailangan nyo ng lumayas, oy, malilate na, oy! Yung mga papasok sa paaralan, come on! Ano bang ganap kahapon at saka nung Sabado? Sige, kukwento ko sa inyo, guys. Noong Sabado ay naganap ang family, hindi, anong family, parents meeting, mga bagong nagpapaaral sa Top Achievers Private School Incorporated sa Santiago Campus. Yun! Ang daming mga bagong parents, mga bagong nagpapaaral sa Top Achievers sa Santiago Campus. Mukhang tuwang-tuwa yung mga parents ng Top Santiago. Sa mga pulisiya ng TAPS na hindi nila inakala na ganun pala yung pulisiya ng Top Achievers. Samantala sa TAPS Alicia naman ay ginanap po ang aming Family Day. Ano? Family Day! Excited sa Family Day! Ginanap din ang parents meeting ng TAPS Alicia kahapon, Sunday! Bakit Sunday ginanap? Eh, gusto namin na makaka-attend pati yung mga nagtatrabaho, yung may mga opisina, ganyan. Kaya ginawa naming Sunday. Gusto namin maka-attend lahat, walang rason para hindi maka-attend. Mga nasa 300 na mga bagong parents ang nag-attend. Yan. Congratulations sa atin. Dumarami pa rin ang ating mga estudyante. At dumarami ang mga bagong nagpapaaral sa Top Achievers Private School. At salamat din sa lahat po ng mga teachers na pumunta dito kahapon. Mga teachers na nagsiserve this summer class. Andyan din sila kahapon. Maraming thank you. Si Doc Mike ang nag-present ng mga school policies. Tuwang-tuwa din ng mga magulang na malaman yung mga polisiya na talaga namang kakaiba. Sabi ni isang parent, meron palang ganitong paaralan na yung kanilang polisiya, yun yung gusto naming mangyari. Thank you. Actually, mula nung pinatayo yung TAPS noong 2011, lahat ng ayaw ni Doc Mike sa isang private school ay ginawa niya ng paraan para matanggal yung mga gawain sa mga private school na hindi kaaya-aya.

Magandang umaga ang aking pagbati sa lahat ng mga bagong guro. Ay! Sa mga bagong teachers ng TAPS, meron po silang training na gaganapin sa TAPS Santiago Campus ngayong araw. At ito ay magtatagal ng 4 na araw hanggang Thursday. Magtatagal hanggang Thursday, pero yung pang-finale na araw ay lahat tayo ay magkikita-kita sa TAPS Nasim Rojas. Doon gaganapin sa ating convention hall ang combined mga campuses, mga teachers ng mga campuses mula Solano, Nueva Vizcaya, Ilagan Campus, Rojas Campus, Kawayan Campus, Santiago Campus, and Alicia Campus. Kasama na rin yung mga bagong teachers na mapadpad sa TAPS Sterling Campus. Sige! Gusto nating ihanda yung ating mga guro para sa bakbakan ng kanilang trabaho na magsisimula na sa August 3. Kailangan ay makakapaghanda kayo ng mabuti. Yung tipong hindi na kayo kakabahan dahil ready na sa asabak sa trabaho pagdating ng August 3. Okay, Doki? No. Nako, ang hirap din naman talaga ng maghahabol, ano? Diyan sa TAPS Santiago, naghahabol din kami ng construction ng building. Nako, ang bagal talaga nung nangontrata na engineer diyan. Ang bagal na trabaho. Kung ako nagpatrabaho diyan, tapos na. Tanggap kayata ng tanggap ng trabaho engineer, maski hindi mo nakakayanin. Masisira ka dyan. Kung kaya ko lang hatiin ang aking katawan at gawin kong 4. Di ako na sana ang naging foreman ng TAPS Rojas, TAPS Santiago, TAPS Sterling, ganyan. Para wala na akong aasahan ng mga engineer na kapag tumanggap ng trabaho ay batugan, bagal. Yung engineer na sasabihin niya na kaya niya maglagay ng 30 na tao. Pag binigay mo ng project, 15 lang palang tao, 8, ganyan. Ay nako, hindi ka makakaulit na sa akin, engineer. Promise. Alas 6:53 ang ating oras, mga classmates. Ako'y magpapaalam na kasi nga po ang dami-dami ko talagang ihahabol nitong mga araw na ito. At pagpasensyahan nyo na muna ako. Kapag matatapos ko ang aking project. Kapag matatapos ko ang aking project. Maski magkulitan tayo hanggang alas 8 ng umaga bago papasok sa ere si DJ Max. Abangan nyo si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga sa kanyang programang The Breakfast Show, katuloy ng ating The Breakfast Show. At syempre, meron din siyang programa tutuloy alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Ng tanghaling tapat. Abangan nyo si DJ Max, ang DJ na Playboy! Sabi niya yun, nung nasa kabilang istasyon daw siya, naka 93 yata yung girlfriend. Because you know I'm all about that. DJ Max, good morning! Maraming salamat po sa inyo. Ako'y magpapaalam na po muna. Abangan ang susunod na mga programa dito lamang sa TAPS Radio. Bye everyone! 6:55 ang ating oras. Because

0: Oppan Gangnam Style.
1: Di naman si Rang Relos po.
2: Pero bakit kung minsan laging late?
1: Kung minsan naman, laging maaga.
2: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
1: Itama na ang Relos mo.
3: Philippine Standard Time. It's now 7 o'clock.

0: nag-miss ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yan? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
3: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ayyee! Okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
2: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
3: Ay, yun lang.

0: sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.